limin anxiety thlak an ngei thlak tak sa tu kha isak mal som tuanga ane ya chuti zong chu tukin lalpa chu fak ro ti huna pathian fak na hla in thlan kan ngei thlak te chu alo ni le ta akashwani aizol atanga puan chu ane hehe akashwani aizol ane district newsletter silongai thlang u

0: hung it tak tak in bait to I rot de la rim du ka ramlun venter go from Zaipol and near to the zung zu Dunchum Zaipol Rim Gang Itlahuna Lungle District UPC Choir Le Ramlun Vengtar Goshan Zaipol Rim Gang Itlak Titsu Loni Leta Kashwani Aizola Dungpon Swani Hey here Kashwani Aizola Ni Duna Tsuan Patian Tusui Gang Itlanga Lom Tsung in Lelpa Rungi Bolanguti to Reverend B.B. Zosaptara Editor Christian Tlang Ao Synod Office Amineron Suyang
1: tukina kan thupui turchu lom chugin lalpa rong ibolang u ti ani do na pathian thu helongai thlang u samza na chang khata tang chang thum ngai thaila ramjong song te u lalpa choi moin hlim te kinaw ru lom chugin lalpa rong bol u la la sa chungin ma lo kal ru lalpa chu pathian ani ti fer u min siam tu chu ma chu ni a ama ta kan ni ami te le aran tlat na huna beram ho te chu kan ni abaku ka bung thum chang som pasare le som pariat luwai thale la thei pui thing powerful don lovin grape fruit ra don hek su sing olive thing po ra lovin lovin ei tur chu don lo sing wanga taran rual ti bovin ran in aranom lo ma sing kalom se langlal pa chuan kachan damna pathiana chuan kalom chiu don pathiana thumal som ro si sam jana kan chiara khan lom chungin lalpa rong bol ulati kan mu a he thu hingen nalam ai ma in kan ti nge to lom ko ka sui na ani e an ti a lom ti hi hlim tak lungoi tak ti te poin soila adik tho o mi lom na hian nuna ti khiselin lung oina aken til tlata wang hian harasat na ne nan po poimo takane chung ko khasak rel na ate khotlang ro rel na ate le ko khan rong bol na ate po hian lom na nun hian kong thui taka su ko train lom chunga lal pa rong bol na tur hi kong ni chawin soi to ni sela pathian rong bol na le ram rong bol na ti in kan soi thei o mi apan hi hian apoimo ve ve a kalkop tat om tak po hi ne kan thiam lo wa ro chuan kan la kalkop tir thei me lo chu ne tu te nge lom chunga rong bol thrin pakhat na chuan lom chunga rong bol thrin ti chu pathian tri thil ti khachiam tu te an ne an din mun chiam taka in khiaten lom chungin lalpa rong bol thrin pathian thoin kan din mun chiang taka min phil chu chandam ngai chatu an boral na kal mai tur kan ni ti hi ani kan din mun hi a che khop mai ma se pathian mang ai na wangin boral mai tur te chu chan chu kan ni a hei cho po hi lom chunga lalpa rong bol na thamatling ani mi hring chuan chatuan dai thil kan in pe theilo sumpo noi tel in pe maila kar lo ar le mai thin pathian in min pe kunun na ro hi chu chatuan ada eni awalomum em kanchan vo hi a hlu hle mai pathian in pola nun ati danglam saka adin mun chiang taka fia in ke ya ta le ro jong nun hi kristani thi po hlong na ni kan nun chuan lal patan kan nunga kan thi poin lal patan kan thiani anunga ti chu anma ni tan an nun to lova

an ti aya ti a thole dan chuan an nun to zok na tu rin ani mi zong song ti ai na ti ni ati a achunga pathian thil ti a khe chiang e ema ama tan nun har ati to wa lo takin rong abol te so kani panina achuan mal som na chiar thiam ten lom chungin lalpa rong an bol thin habaku ka chuan athil hlu tak tak lak bo fekin oma se kalom se lang ala ti fanani kha vokhrilen lai khan pa pakhat chu a vok vu zinga pakhat a thive a avui e emoya achana sei chu an in bul moya vok thive lo um kha amu khan avui lo ni avok dang po an thi chuang lo lom na hi mal som na kan don khir dan azir hi aloni thui don khop mai pujadol khana thiala cho kan kil ho lain ke zo ta pudol pathian la ka hian vui chang inei chinem ka ti a ani chuan ol sam te in kala hui ngai mi alo piang non le don po ne lamit var hi ka than po ka ring lo ka mit dela wang pathian mal som na ka don hi chiar sen ani lo ati dai mai ani mal som na kan don hi atam lam ani ngot lovin ka khe thin then kha chu sum tam ta kan don po in ngai an nei mai a then kha te ro chu tlem ten don po in an lom e e bane mal som na chiar thiam le chiar thiam lo kar ala thin covid 19 se po in min noi lai khan oxygen nom lo wang hin mitam ta kan thiani kha voina kan thok chu le kan hep lo zo zai te hi aman chu donila avatam don em dam do ina han kalila ketan ngai kutan ngai nar zai ngai dam chu ka atanga cho ei to lo tur te dam chu nga jun si ngai to tur te dam chu nga mu thei to lo tur ten oma voina hian nang le ke chu kan la ei theya kan la mu theya tui le tui lo te kan la ria zana kan mu hil de ra jinga thovin khuwa kan han mu thei le moya kan la jung thei bok te hi awalu em pathian hian kan ta na thil min ti sakhi chu thamani ti chung hian then kha chu pathian ne na kan la vui fo thrin vui ngam tur kan ni la woni mal som na hi chiar thia mi la chu lom chungin lal pa rong kan bo nge yang a pathum da chuan har sanakara po lom chungin rong hi bo zelang u nehemia ten kul siam thak nan tho a an boe em la hian phiar ruk na har sat na tam ta kan to ka an soi thai thul siam thak na thul na tham har sat na an to ka ni voi khat chu ono pha ya chuka in bia pui turin san balate le gi sema te nan ran so ma nehemia chuanin naro pui tak ka thoka ka lo chuk theilo tina chang ni Jerusalem pathian an biak na mun kul chim an siam khalal parong abol na mun naro pui tak thoka in ngain chutiang chuan a chang ani lalpa du zong ti hi a khe chiang tu ti chuan rong bol na ni ti khia in harsat da kara po an thok je mai lo ni missionary ro pui zo sap tharan harsat na kara lom chung ral parong bol dan te hi avaro pui en pathian kauna dongin anunawin annu ani ankal sana josa tharan mizoram apana anau zonan america ram apana anau te chot atlantic tui puya longchiat na tokin anlong tuya apil tamaya chutianga mong anna na satakina tuam ve lai chuan zona chuan chan chu ana long ticket achang lo maya ma se chu awan ne na chu ama tan mang mai lo chuan abulat langwal pakhat lo piang la piang thar lo chu kianin ke chu van rama ka kal do na pian thar na hun ine lo ta kin nang ma chuang jok ro ati ta jo ka te chuan tharau pakhat chatu na bo tur aya tui pui nung cha te cho ni turin long ta kin tui pui a chuan apil ta ani anau thi thu le anuin kir le mai tur angen na thir thui zo sa tharanan mo je suan among ang ve le mai khoilam zo khinge pathian ko na tak tak ni zo kang ti ngai tu in bombay long chol huna ni som lai pathian ronin tong trai ya chu ta chuan ka chung te then lai in ilam nai ka duang ti hla hian

lalpa akan lom na hi thu le hla in kan sil seng lo ani tiru lalpa akan lom na hi kan chak na thuruk chu ani lalpa kalome lalumoi sak ani kazai zelang ti in kan hun chun zomang o joy zairam moi zai kan ngai thave le thung anga ti chuan in mengmoi te hianin pathian ni chibai duty nuam le min ron tia o mengmoi te nang po chibai kan ngai thla le tu hi tur hi itan o rj sang te pathian ni chibai le kan lo ngai thla reng ania lamoi deu deu lo ti chuak ro ot iti chua le tur kha fm ngai thlave tu zong zong tan le itan karon thlan sakhe o itan karon thlan sak se o tena tu nemo sangpui pa iti kan ngai thak le tur hinang nei po cha sangpui pa inchung koin lo ngai thak atan o

kan rin Krista zong adang lamve ngai lawa chatuanin napa ngai rengani tiro lalhumoi sakaniya sil zarmoya phua ani lalpa iode mamin ko na chuka sia ti in tuntum zaya fakin hunchu kanti to panga isak malsom tlonga sak kan ngai thau don ani ti chuan kan ngai thak zo hian pathian thusoi kan ngai thau don ya

0: Hei, Akashvani Aizawl FM zo oiza point pasari tanga puan chua ani tuna chuan pathian thusoi kan ngai tha anga duam hi milem biak na ani ti thupui manga Reverend Larin chuanga lungleng soi kan ngai tha hodon ani
1: milem biak na ani thu Bible zirtir na atangin kan soi dona Kolosa bungthum changa le FSC bunga changa tekan enchuan tirko pola chuan duam na chu milem biak na ani thu le miduam chu milem betu an ni thu chiang takin a soya tin miduam reng reng chuan khrista le pathian rama chan reng an nei lo tur thu te pathian ram an lu ve don lo thu te chiang takin min sil bukani thuthlung hluin milem biak ati chu Israel te pathian Jehovah ni lo nam dang pathian emo milem siam chok pathian anga biak le anrong bol hi ani ber maya chutiang milem biak chu thu som pek pakhat na le pahni na bo chiat na ania wangin pathian huat zong takani thu bible la kan muni milem biak chu pathian ngaya sul dian tak thla te thleng po pathian hrem na tur theina nia chuti rualin pathian thu pek pom tu te chunga ero chuan pathian in a khongai na alan ti thin thu kan mu bok tin samuela pakhat na bung som panga chang som ni pathuma chuan lulul na himilem biak le pathian lem biak luk ani awangin chu chu pathian thu oi du lo lan tirna ani ti kan hubok chuwangin thuthlung hluya hian pathian chuan azol nei te mangin ami ten pathian dangrong an bola milem an biak thin chu ademin asoi sel na sahle thina chutiang laka in thier phlim turin Israel fa te chu azol nei te mangin a ril fo thirani duam na kan ti hian a ko ber chu taksa thil lung kham luat awanga mani chan to ke mo mani mamo tok le mani chan vo to ka lung oi zo lo nei bel du luat awanga midang te chan vo thleng po chu sak du khopa mani ta na huam hap na thil hi ani ber ome chutiang ami in an chan vo le din hmun emo an mamo tok an nei to po a la lung oi zo lova midang te chan vo tur po chan khalemo chu sak hiel emo po du khopa ril ru an put to chuan an ti du zong a thiang hlim tak tak thei to lova an ril ru pui ber chu an ma ni ta na hlok na chau ani to wangin hlok du na le huam hap na chuan an ril ru akai ruain an thin lunga hmun an chang lian ber to a pathian du zong an ngai tu thei tak tak to lo chutiang mi chu pathian huat zong ama pathian aya an ti sathila hlok na lam chau ngai tu an ni to awangin an duam na chuan pathian a hlia zo to a milem pathian betu mai an lo ni to thin chuwangin duam na chu milem biak na nen thu hmun reng ani thu bible in alo soi hi kan thria chian angai hle mai keima ni le kan chungkua thu kan in bi chian thar le nan henga te hian nge kan din hmun iloin en don ti ang ama sabe ra chuan hmun le ram kan nei dan le in le lo kan din dana te hian mani lua thei bak le kan en kol sen lo khop azau le tam theyang ber nei du na ril ru kan nei lian ta hle maya keima ni ramina huam chin aya zau hret kanta anga hum hal mai du na te thenom te ta na noksak le reom tur ngai tua du hau lova in sak mai du na ril ru te po nei mai ol takanita

te atang khan duam na le milem biak na om zia te ain zom dan te engtia kanom hian nge milem betu kan lo ni theya duam le milem biak chu engang taka poi nge ani thei ti te po kan thri theyang chu wangin mihring te kan nun ho na le khosak ho na konga hian ma ni chau in ngai tu lova nam chung hun toy te a hian kan mihring pui te le thil siam dang te kheng poa ngai tu tel thrin tur kan ni ti hi thar le ila hebrai le khaton bung som pathum chang som paru ka kan muangin nima sila thil ti that le thil phal hi thei ngil su chutiang in thoina chunga chuan pathian alung ni em em sia ti hi vong rengila thu fingin sem dar chupun le zual na ania mamo to ka liam kompui chutlak ran na ani mithil phal nun na chuti tha vin a oma tui le thin tu chuan ma ni po a in le ani ati hi midang tenen kan nun ho na kan nun kai hruai tua imang thinang u

kan mo purna baptist choir aizol terem ani ipanen kan duty thin na khan call ek kala thai ve lo lo ve jai poli ka ngai na ngai thla kan nuam o pathang kan ngai thang le turi itan o ron leng la choron e ro lalpa athasi ti in kan hunin chun zom ve le thungte ang chon pui pastor bial jai pol telarem ngai thave thungang o

lalpa katana thasi chonpui pastor bial zaipol telarem ani zemabok pastor bial zaipol ten chol hlan ka ngak lel tela anrem hian kan hun inchun zom te ang

kim hi lali suan en chuan a fam kim chen ani tru thole na ni ro puya pui puya sak ani pui tu kan ngai ti in kan hunin chun zom te ang rameng moi zai ngai thave thungang o

inun na lo chawin hei hi sareng fawang che krista chupanla anin ashuayang che kan ngai thlak ta kha inun phuri tak chu i chaupui mai don emni te la de silal nun sang isak ani melody lal zirliani zai kan ngai thavele thunga lalpa kanei to si ti la asak ilonga thawang o

0: ole tun tum he chipol huna chuan mizo me chia fitness trainer masaber zodin pui kuku I republic veng aizol ami kan palaina komna kan ngai tha anga aron kom tu hi lalinomi model veng ani
1: akashwani aizol me chipol program ngai tha dote sipai vek ole he tun tuma hianin mizo me chia dizinga certified fitness trainer kan dei masaber pi zodin pui miss kuku I komna hun kan nei thei do na ani hi kuku fitness hub gym nei tu ani ya ani ne la chang hian thubeng war thak tak tak kan ngai tha thei tu ra ngai ta ila tin khu pui lam chau ni lo zo kholam thleng te putan po akan changkai pui thei tur abikin nu ten ti te ang me se program ani na angin kan changkai pui thei tur thu tha tak tak kan ngai tha thei tur ra ngai ta ila thange ama sai miss kuku I kan zo na interview kan nei kan hanin zo masak bera chin ang khanin khoiwenga cheng le khosang india pasal fanau nei ngei omati te kha ichan chin toye te kha minan silma sata che
2: republic veng a pasal ka nei hua hian ka chenga pasal ka nei ma chuan chan mari chan mari veng a son ka chenga ka pa hi chong chua ma nya ka nu hiram thangi nya unau pali jing po ber do to ka nia ti chuan reverend esel khuma fa pa samuel lazar lo masai lo nen hian sang ni le pali khan in nein fa pakhat fa hi pathum kan le ma ro cho pani hi an bora la pakhat ani su tu na chuan chuan republic veng a son tu na kan cheng ani
1: e ke nu ni chungin in sunga ti tu chu tak tak te poi nei ve thawin ka ringa chung kara chuan in hei taksa shusel na ngai poi mo in a chu mai pia lama mi zo mei chia te jinga fitness trainer kan dei masak per ini ya iswanom kan ti hle meya ti chon zo na pa nga ya kan chun zo manga ke chim hei program ani na ang hianin nu ten

0: inchhung ah na tokin khanan chebor bor ta insuk te ei rongbol te fanaw in kol te kan lo ti tani abikin zo kholama ti le zel taila nile nga phebuaya cheverang kha kan lo ni tani khang tan ti khanin ashan pa a taksa insoi zoi hi angai kherem nge khatianga nile nga inchhung kan tal buai ve kha kan taksa tan hena tok viau thoti lai te kha minan soi sakte a
1: nile nga e chhut ai chuan nileng han phet boy han chet rong bol chuat no mo in chung chet pa nga yang han ti te ka zo a tha fe zo ka amai ro chu e mei chia hi abi te kin nu ho hi in chung kan che thian hi inge ril ru tot chung hian kan che china midang tan hian ni tlang pui ta ni e entir nan fa te kan en kol chuan fa te tan in chung po in chung tan I a chen pe to pasal en kol ngai nei te kan lo om le zel nen khan khata khan mani tan hun kha a om lowa phe boin che hle mai la ta khanin taksa I a taksa ne na pui mo dan in ang reng ril ru lam kha a lo ha in a lo shi sel tel lo ve thei ta ni o khati khan zo khan han soi tai chu wang chuanin I khatia han phet boy ni leng pia lama khan mani tan a chi sel zong hun man ni a tha a zo kholama po he khopui te angin jim te moi ge mo omlo ma sela I enge kalkonga mani a mani chou han kal vok vok te ban phara han kal vok vok te jing wa kan ti ang te han nei thel te han nei tel thei seng chuan I an ril ru te po a har wang zo ka nga in chung che ta khan apui le zo zok don ni amai ro chu kan soi to angin thu top ai chuan ni le nga phetna sa zo kha chu I an shi sel na po a inge a tha zo kang
0: ni e ti ro midang te tan nu hi pathyani min siam dan hi nu te min lo din dan hi lo ro pui khopa midang te tan a hlom lak chu kan ti bik thei lawanga ma ro chu midang te tan nu a tam zok hi kan ke ma ni a tam zok hi ani ani chulaiya chon thangai thatu ten kan lo hlok pui nge karinga mi school kui soi kha kan zona pathina tan chuan hei certified trainer i lo ni ta a hei hi i pasal nei ma atangin helam pangkong a hi i tui pui sim sim nge ni ya i bul chan hun lai vel ka se cha ka
1: ka pasal nei ma nu la lai chuan nu la har har ve tak ka nya a in khel na lam po the ang ti ve ma ro chu he i khel bi po ni lo ti lor ve dun chi he ka nya tichuan pasal kan neya pasal nei hnuwa meichha chuan fa te kan han neya fa nei hnu hian atlang pen kan lian chak em em meichha hi kan thau nur mai zela khatia ang din hmuna han ke po ka lo ding ve to thowa ka lian em em a amai ro chu in lama ka fa pa kha kum thum chung kha ka om puya chuan na te kan tra le do jti tu ka ni che na no pa hi school la mo chu chu I na te kan tra le don khan in han chua don khan kathau lu tukha asiom katia zo hetiam so dik do lo katia manin the ang in chu ji nga te ka wa ka feel a te ka tla na ele in sumi ti khan ka in ti cholya khatlai hun lai ve khanin mithiam amozir chuak ang te kha an lom lo ani gym om po khai local gym kan ti ang de top khalani wangin me chetan phiso kal na jiwa khalani lowa ti chuan school a te kan thok chole ka fa pa kum ruk vel ani hian I bhs sho wan ti gym pa ngai rondom ma sabera niang kha kha rondoma ta chuan ka vin enroll ve a so ta chuan in I anne ane to nu ber barti singi antia gurgaon na khan hun ane ya I an celebrity trainer an ya ni chu elite physique kumi britaina an master trainer ani ta ni kha kha nei tu nu ne kha khan min mu kha min som ta ti chuan kan zuk train ve ta a chu pasal ka nei hnu fa te ka nei hnu ve ka nya thathum chung ka zu om chela ama kha tichuan christmas lai zong zong ten ka zo oma october la ka kala tichuan thathum chung ka zok trena chu chu kizu mi kum chu sa ni le som pali ani chu
0: ani le hei kuku fitness hub nei tu ni ta gym ine yani kan lo sia dan in mei chia chau an kal ni in kan lo sia chu chu mi soi kan sia ani ya ke mala a thei sen sen karon zen chi sir chian na tangin mo ka ngai tua me me a thano ning ka sia a tunang la ya kan mi zia te in anglawa then chu kan pian za pui om lem lo sa ron kalte enge mo kan tak sa khoi molai mo ron siam moi du te mo khang te tan te ka chuanin zalen ta khan an ron ti thei don thawa a mai ro chu then tak sa pian phung za enge niang chuanom lo ve tak tak nei te tan khanin mi pa te bula khatia nga wati de wa kha a taksalang tam mm lampo ni lewin thom hnot tuk tuk ne na ron ti kha a ani lem lo thina wang hianin mei che hlangin

0: khatiangti kha achhaling ka sia a in khatiang ril ru puwa din kha ini de unge khatianga mechia chau ankal theina la ya kha iril ru min han chil te eng wanga khatianga mechia chau kal thei tu ra siam nge ini ti lai kha
1: bhso wa khan chuan kan train zo khan ka thok chhun zom de hwal me ya he a group class ang chi khan ka tana group class ka la tana chuan anua khan in gym dang kha kan thop pui pai na khonga ta magnus ti kha ta han kan thok chho le ta ni ta chuan in group class ka la a I mei chelang kha amaro chu apon lampang kha gym ania mi pan kal ve thowa room te pakhata khan studio khan ke ni chuan kan la ni meya exer kha ta chuan in I experience he kan ton shia chowa khan in then khat kha khatia an local kha mei chelang kha room khata in khung khom mai la apon lama mi pai nek saran lo la ha khan pasal ten kha ringot po kha kalan phal lo pha an nge mm mai boxia and dear nan pakhat phei chu I enge hei ril rulama har sana neina sanya ange ilu toka adam pha mm ama ro chu khatia apon lama mi pai nek saran la ve chin ti an a pasal in lo sha kha la phal to la wa mo khatia ang te kha nom je u jewa tin kabula
0: o kha kha
1: o enge isoi ang khan ke kor di trip trip ne an extra lak te lorem lowa a chet na nuam te ha ka lawnga ya khang zong zong a te han thik thu kha lo che mm te kha lo om ve a pasal te a khan chuan me che chen ka tin I o I me che lang tin hi chu om se ti hi an soi ri ka sha china tin ti ve chak amai ro chu mi pa om na shim shim ma ni chinai sa kal ngam lo mo zaka no ma e a chan chu kemi hani soi soi na hianin I bung bu gut gut ngai te han jang thar huang huang ngai te kha tiang te kha oma thil nuwa me me ma lo ni lo mi tam tak tan chuan kha ta khanin karil ru kha ka siam ta pathian he na hian ka di langa ka tia kan pa po ka shila me chelang kal thein tur hi ladin ve ka du ani ka tia ti chuan kan han ti chho ta zela khanin tian lal boy shopping complex sung bera son bul kan tan ve to ro ya a hun lai phei chuanin kan thopi tam tak te khan enge I etiang te chu a hlok do ne me mi pa ne na kal kop na ti pon a hlok em em lo nia an tia adi cha renga avance awareness tela tha tok lo ta a kan ngai hlat lut dan te ala sang tok lo ne khan a mai ro chung ro karil ru hen lian lu to me chelang in zalen ta kan local the na mun hi ka du ane ka tia ti san bul kan tran ve ta top me ni chu alo pian dan chu ni de ope
0: e ke me chia te hi kan ril ru a thila lu to lak lo chuan in e ti mal du zung zung bi hi kan ni ve ya ni chia e gi mo chana ni ya e member hi example vel nge ne ang tu na hian in
1: tu na hian in he classic hi alanya mi kan la tam tu ma se atlang pin atla si ma saberi ruk le chan ve ka nei ta a chuan in adot le hi ta ria ta chuan tlai lam panga thum le chan ve chan dar nga ni khatan foili shift li in kala ta chuan shift khata hian in kum chuan in atlang pui chuan som panga changa som ni le panga in kar ang vel chuan om ve de urenga ta chuan in tlei rola changa nu te chuan upa ber kan ne su tuna hai kum som sari le pariat mi ni
0: e khai chu kum som sari le pariat mi pon su ti anga lo le ti thei ni chuan in hei khopui mi te phei chu kan om ol ang renga kan e a thabok sia zun thum bi bi sang tam em em mei ni kha ga kha din phei chi tam ta khian kan ril ruwa ti du na kan ne to chuan in ki enge niang I an ron la in ti mu su su pang ti ka ringa su su tun ai na sa fe po hian member po hi la nei chho kan ringa I khwang enge niang ma thir ma chop in a yem
1: ma chop hi no pang hi an ve om ka tia no pang bi khi o ri ru hi hela mai hani tlem her kan her le deu doi manyo ti te su ri ru cho no ma tin upalam hi mo upalam hi nikum khan no pang lama hian na sat takin he ka soi tama tu kum hi upalam hi karil ru hen om le uta ti chuan a pani hianin eting o ma kan la kan tiril ru hi karil ru chu ege ala in swal na sa eng eng mo chu ron lu to na ngin ma ro chu he e upalam pang hi atlem hi aron in ti mu ve ta ne mo ti na te kan ya jing wak te karon kalpa te kan thir hian mo no pang le upalam hi ti dan ngai twa na chuan in a o meeting e ka ti ang ti la ya hi mo a ve om ka ti a
0: adik ka ti a chu lai chu kazo na tura chekhian zo na no pangchung changa kalawziar lok ro ro meya tu nang lai na pang te hi su kan hun lai ti ve khang langila khang hun lai de son in rabar zuan te ka kan chinga tin tu nang in enge motor te kan traffic te tilu tukina la tai to bok nen kan hanin fiama kan han tan bor bora khatia nga than ta in fiam kha tam to lama ni no pang tu nang lai no pang bi pisang te lo omta chu mai ni lo zun thum thain kan lo nei ta ave om katia chulai chu alo mom katia khlai ka han I ril ruwa inei ang chu han puitin theila chuan eh ma kan son em em anga tin I mathira po I ma chopa po chu ila to iti lo tin hunela omin karenga I mizo mi puite tan tangkai zo ka manani theinan ti lo tling nei la ti kha du sangna kan mantel pa ni sela che ni sela he certified fitness trainer masaberi launi tani mizo me chia re jinga kha certificate nei tura izin ko nga kha ka she cha ka engtia gin nge kha certificate ka izu nei ni chin khan tem chui soito bin ka sha a
1: han so o thathum kha kan chu train ta he enge I distance study an ti ra la tanga zirang kha ni lawa
0: kha ing sang nge thathum chui kal ta
1: thathum chu ka zu om top me gurgaon na khan main train tu nu hi abon tu nai chung te gen abon em em ma ti me kum som nga panga nya min train khan khatia ang kuma po khan asia a me che fit ber lo mala la thei khan ya I discipline cha em em mai nya ti chuan in hei a chiar chiar chi a theory kan ti ang chi le a practical kha kan zir nga le tin group class kan ti ang chi te a hu ho exercise la kang le aerobics lam kan ti ang khami thleng khan min zir til fe ka thathum chung khan zing da ru ka tangin kan tana zan da ria dar kwa thleng ti khan chol om lo in chu na re lo te chol omin ti khan kan zira exam te kan neya ti khan ke phe kha chu kama khan batch kha tan kala ta kha mi pa an kala a hu ho de win ke phe kha chu ke ma chau kha min mal shu ta ke ma chau khan min train ani chu he amalin ka shu do ti wang khan ke ma chau khan ka chuk tha kha ti khan ka ni shu chau ve bor bor a ha tha ve khop me khel te hi nu lo ni to ne kha ti ang te she pa che ngai lo ne training lai chon khel kha wung na sa a e fa ne to chu khel la han boy ni kan de de chin wang hian I khe wung lu kin kan zuk train chu ni berang chu ti chuan in khami kha pathian zara chada kin ka zo fel ve ta so ti chuan an hnuwa khan he certificate te te ti tur hi om ve reng ta a khang kha engeng mo neu neu chu kan han ti chho ve le a tin covid lai te pon workshop han enge hatla han ti ang chi te mo he online han ti the ang chi te kha covid lai chung pok khan enge mo za chu katia inzirbel zel ngai nya ki ni chu thil thar lo chuak zela I thiam te lo sang zela chu wang in chiar zel ngai ni ve ni ke ma ni inge field hi chu mo
0: it's one of em ma mi zo me chia te zinga a ma sabir ri ni la ya nang ma ang mi tam tak hi la cher chuak la tin tun ai na sa so khian mi zo mi pui te tin me chia te po mo ri sel na ko nga tak sa in soi soi na ko nga tun ai na sa a kan ril ru kan pe ka nang ma ang mi tam tak chi ri chuak the nan a tu na inge nang it certificate na yate po tangkai zwa zo ka midang te ta nei man je ka kan du sak bok sia e tu nine social media tha em em mai ni sum don nan te le tin ma ni e nang ma ni tan te po ni hang chu media hi tha em em mai ni kha nga khanin e trainer te tel lem lo mithiam zok te thuron tel lem lo a media kan hmu chin anga ma ni thu lo ti ve ngot te hi a himem ti lai kha midan chil te
1: a poi mo lu tuk chu zo na chu e ti hian tv ilo enta a ma a ilo ti ta ni tv a zirtir tu che khan ti mela ti tu khan mo guide tu che khan tv chang ron chua khan kha I ti dan kha dik lo I khup kha a ma lu to emo I ke che a dik lo I inung zang ti khan om tur lo ti in aron ti khe to reng reng lo wa tin en chunga ti anya I ena I ti boka kha ti khan I in ti pal na tam ke ma a hetia a inge I katon sia ta po intipal anom nual chuwan chon a himber lo ani kati ke ma chuan a himber chu he lamangte han en se lam te po exer chalut to ka ni ta in soi chu cha em em ania katian te ka chu hi ma ti lo hi chu a himber ka ti lo ke chuan tin aba ka I tuna te po an ron kal ta kong thalo nei ten oma ngong ru thalo te khup thalo te na na sang sang nei khan om ta a khang ho tang khan in helaya engma na na nei lowina ati kha ain ang thei lawani kan lo siam rem sak zel ta a kha kha tv mi chon khatia ang na na nei lem lo inge si sel chapa ngai le khup na po nei lo kong na po nei lo tan khan rondita se lo ti ve ngota kha mo khlai kha ahim lo ani.

hei hi akaswani aizol fm zo iza point pasari atanga poncho ani winju ni sari pathian ni kan hun voi khatna top na kan lo thlengta a milongai thlatu te chunga lom thu kan soya hunman pui tu cheu hi vinod times kan ia control room engineer duty hi arlo ram ruata ani kan hun voi ni na hi tlaidar ni le minute samni pariata kan tran lenga milongai thale thau turin kan so ma cheu in zavain hunman nuam vek o

Kuver shi omi tanti la run rim tu de kha not wan lai phai pastor bial zai pol te anni ole tu a chuan in to khom na ti la kan ngai thla anga leitan ko shan zai pol te nanun remang

Jerusalem ti lagan ngai khak ta ron rim tu te kha aizol veng lai ka uthan zai pol te anni ole tu na chuan zai on pathian kho pui ti lagan ngai kha anga leitan ko uthan zai pol te nanun remang.

0: tuntum chalai ti huanga chuan chalai tele media rong bolna ti thu pui manga thu soi kan ngai tha anga hun ron mong tu tur hi chuan lena thuam pui aizol ani tunai lo ngai thang
1: tuntum a hian media le chalai te rong bolna chungchang kan soi do na kum jabi som ni pakhata kan chuan chho me ka hian he hun hi thalai tele media khovel ti in ka soi thei o me a chan chu a chelam a thalama thalai te nun le chet dan hian hong ade ile em em awangin media han ti hi mizo tong ang maya kan man om zia po ofilfia emo le elim ker ngai lo khopa kan riat chian ania atoi jong in media chu en television telephone radio internet ig fax telegraph chanchin bu le khathon le thil dangte manga in biak po na hi ani e kan ti theng tun khovela phei hi chuan social media le thalai de rong bol na hi in zom tlap ania wa ngin kan man thiam le thiam lo hian kan malam hun tur a chhelam a thalamin a sil thui hle don ani media tang kai na lam tle ma jong lo thiri la khovel ma son na finale riat na chak takara kan len lai hian bit takin thalai tele media in lai chin na in kung kai na hi alian leya kan kut pha atangin khovel le lam chan chin le thil theng te kan tha thei mai nilovin kan muhal jung jung theya in biak po na information ati ol sama hun le tha sum le pai senator tam taklaka min veng him ani chung kwa then le rual chet ni that ni thila po in sia tir na poi mo tak ni in tangai em em ani zirlai le na zon kong a po zirlai te tan na zong te tan chan pui tu kut mon ro poi mo tak kan ti thei o me sarkar na mai

0: thiamang o
1: tuna kan ngai thak ta kha thalai tele media rong bol na ti ani a hunron mangtu kha chhun le na thum pui aizol ani tuna chuan mizo thalai tele social media ti thupui manga thosoi kan ngai thla anga hunron mangtu tur hi lalthafam kemi tanthil aizol ani tunai lo ngai thlang
2: chebei ule tun huna hian thalai tele social media ti mangin hunre lo te kan mang hau do na tunai khovela chuan thil pui mo tak po ani a nu le pa ten kan tu le fa ti ning khong kan sha chen le zol thei nan te e le thalai ten ma ni kan lo in chi ka kan lo in te thiam thei nan te a chang kai em em do na hun re lo te ani do na wangin a top thenga mi lo ngai tha sham sham turin kan ni som nga le ni ole ihan chen hal mop mop meila instagram te whatsapp te facebook te le youtube thing hian kan nun hi atihlim em em meya heng te hian in thil ti thei zia chu kan shat vek chu ka ringa maro chu e kan shat yan le zo zol zok nan interna shang shang i han peila ama sabera chuan kum sang ni som som pare ta election kha kan sha em mitam tak chuan in kan she to lo mai theya e kan lo shat lo kan lo shat lo ni pon a om lu tu kani ama e ro chu chalai ten kan thengil lo ka rin ne ro chu thil bakha deni sa shang out support to ngau ti khain kan na sha em khati hun lai khan in kan thalak e ate kan se ta sa te arem le rem lau khanin sashank out support chaungau ti kha kan man chwai chwai thom kha e mizoram po na kan omlai ni ke ni po mizoram po na chang po khanin kan lau ti ve na sa ni tiswanin e chemical tlang khanin social media thil ti theina chu alang chang em em ni e khatyang social media te kan han in ti pura chalai ti ho tiswanin kong ti hial te kan han zu a ni khatyang thil awang khan pusa shangkan kha e engem zote chung athil minti kha adik lo ni akan ngei awang khan I khatyanga I ma kan han lak ta ka chuan a ama po kha transfer ani pha hialani chuti khop chuan in social media khan thil ati theini kha thil kha mizoram political history a chuanin a hu hawa chalai ten social media ama kan lak na masaber pol ti ila kan sui sol ka ring lo ti chuanin entina dangi hanpilila kumsang ni somni pakhat aron in hera july ni somni paruka assam e nena kanin rina a wiring tele leilapur nita in kashia khatyang hunlaya thilteng kha e ihantar dangle donila e instagram te twitter a te khan enge mizo chalai hauchu ramle namtan ti in assam shot first ti kha kan han mang tak tak mei kha chu kan e vai u nau ten ti meila e ai anni hi bots in enge foreign in an pui ni hi bots an create an siam sakani hi ti in hai enge fake account kha foreign lamin min siam sak ang hial khanin e min swa ta ni kha e khati hun lai khanin enge social media mangte pokan lo tamta ka wangin e instagram te twitter anga te po account nei lo hau zong su khan account te kha kan siam thara e ramle nam tan ti in a some shot first kha e kan mang swai swai ni e khangte wang khanin mizoram chu enge kan du chuan e kanlo enge social media anga te point thil kan ti theizia kan o ka te kan thu sei du te hi kan sei chwa ve theizia kha alang chiang em em me chalai te po kan in thurwal tlang a nuam te po e kan ti hlomani ti chuanin tun nae thil theng e enge tun mani lok kgp general conference kumsang ni somni paruk sai twala thil theng te pokha en soilangila kati hun lai khanin chalai rol thar mi pakha chuanin enge akor athom no nei ang angin enge e achhan te ta ho in ti mai te ang e kati khatlai muna khan pathian fakle soi moi turin aron kala ti chuan social media a ti khanin khatyang pathian a soi moi lai te thinlung le ti tak se ta pathian a soi moi lai te kha e han mutlang lomani a ama khongaya enge chenpui du haute khanin enge ti khanin e social media kal kang khan chenpui na tam takha an pe chur chur meya khatia ang hun anga te khanin thil chati du tan khan thil chati na hun kha aron in hongani e chutyang shang shang e te chuanin alan tir chu mizo te hian social media hi thil chati nan kan mangna sa a chul chuan ram le nam ta na pen chwa po kan hnia lo ni ti kha social media mani om huna changa ti thaya phe chuan kan chang na se thailu tu ka ni kan chang rual thailu tu ka ni ti hi I a shet em em a social media chang kai na chu khang ba ka khan sui tu tam tak e a omanga e ke mani pun kan shet karing chuti rual chuan sa phawin two sides of the coin an ti ang cha ale lam zong ta ka thir chuan

0: social media thil changkang tak tak te kan mu a e kan eat ve a kan nei phak si lawa thil chhalo thil dang ti du na ril ru te min nei pa pha thil chhin ani a chu wang chuanin social media hi e nu le pa te po hianin kan shed poi mo chu hei tu nang lai media khovela kan om to a in khwa khir te azung sung hi chuan ani lo chen khat pe chuan now om nan te kan mang chhin ani chu ti rual chuanin dar kar nga ayetam no panga phaijani dar kar ni te hi tok lu tukani anasa jok ma ma mai the dar kar nga ai tam hi ke ni chhalai te po hianin kan man lo hi a cha a e enge ma ni hi kan lo in kan lo in thunun ve angai ni a chan chu dar kar nga chin mang ni tin man mang tan hianin e a chhalo zong in hunga nei na sa jok ani ti kha e report tam tak hian a tar langani social media hi e enge het yang ni di hi ramchang kang jok ten an muwangin hei australia te e malaysia te france ho pei chuan ram pei chuan ramchang kang tak tak pei chuanin e enge kum som paruk sin hoi lam tan hian e manan khap top ani chuwang chuanin social media hi kan mangani puin mandan chin tok thiamila christian ram kan nia tuna chon za za ram po kan ni to law somriat le ti ram enge somriat le ti percent chau kan ni to e chungkara chuanin kan rin na te enge enge thil chati nan ti kan mangani si lo hi chuanin mang tam lo vilama ni te in thunu nila a chan chu kan ngei to an su khe khi social media hen na sa takin hong theya kan rin na lama po hiani na sa takin hong a nei thei ni chuti rwal chuanin enge e kan e kan chan na tur kan zir na lam te hi e kong tam takin ti boi theya wang te hianin I nu le pa ten kan fa te kan tu le fa te I event thiamila chalai te pon ma ni I event thiamila I kan han soilan du em so dar kar nga ayatam hi azirna khami I dar kar nga ayatam tikha enge khami kha specific taka anrun soye wang khan kha pokha I han soilan ka duwa chu wang chuan invent sham shamang utikha I kan han soilang du ani e o te hunte tamlo wangin khami chin chau kha tu na ta na kan soi thai chu ni sela e angai thatu zong sungte pathian in vengin ompui che usela social media kan mandana e kan zawai main I film khur tlang ang utikha kan han soi du ani e kalome
1: tulakan ngai thak ta kha mizo thalai tele social media ti ania hunron mangtu kha la thafam kimi thumpui aizol ani tuna chuan betsi lalrin sangin silfia sen rual ani lauti le min mangai sia ti hla sak ilongai thlangu

Hei Akashwani FM zo oiza point pasari ni wen he ni sari pathian ni jun tha sang ni somni le paruk ani a studio sana hian tlai dar li le mini somni le pariat ani a wen ta na kan hun tho ni na kan no tan le to do na hun man pui tu cheu hi lal ngai zwali ka ni a engineer duty hi lal san zwala ni wen na kan hun man dan tur tang pui lo ngai tha ang Tlaidali lechon ve tanghianin hindi tonga pathian fakna hla RJ Zwalboi nen he hunhi kan mang ho donani darnga tanghianin sapla pathian fakna hla he hi RJ cham chami hoin hun kan mang lenga ti chuan zan darnga lechon ve tanghianin zaya fakin ti hunhi RJ duki ma hoin hun kan mang le donani ti chuan in zandar ruk lemin somni panga theng hianin sapla pathian fakna hla rj cham chaminen hun kan mang ho lenga ti chuan in zandar ruk le chan ve hianin sanchin thar mizo tonga puan kan ngai thado nani zandar ruk lemin somli tang hianin hindi tonga pathian fakna hla te rj zwal boinen hun kan mang ho wanga ti chuan in zandar sai lemin soma hianin special series rom omanga chu chu akashwani on 12 years

Hei Akas, vani ei zole fim zo oiza point pa seri tanga puan cho ani haji ar ke kan ya tu na hian in tlai lam dar nga le chan ve ania zaya fucking mi zo devotional songs kan nga i tha ho do na he mi hura hian in bi lal bi ki ma de bi lal nun hlui le freddy lal rem ro te zai kan nga i tha dor ani o ole tu na chuan de bi lal nun hlui zai kan nga i tha ma sabera nga he mi nga i tha du te tan kan in zawai tan kan hlama sabera ni agin special takin kan hlan ni seleng na tho me lom na tur hlir ti lai nga i tha te ang

kan ngai thak ta kha debil anun hlui zai ani a hlaron sakha lom na tur hlir ti hla ani ole tuna chon in freddy lerem ro de zai kan ngai thavele thung donanga don chiang vela ti hla in ngai thavele te ang

Hey, good boy hi ron lang le ya thlalak nen aron thon thlap mai he ka ngai thla chiang alom ka lo om pui renga che aron ti ya good boy chungwa khanin lom thu kan swe lo ngai thla chun som zel tur khanin kan han som bok che ni oh ole tuna chun in debil nun hlui jai kan ngai thla vele thung nga kan pathian in min roi zel thin ti thla kan ngai thla ka he lai ke ma pona ka du em em mai ani ya ka ngai thlak na sat thin le nghe ni ami mal tak po ka du em em mai la kha ni ya ke ma po ka chau chang te tin thing na hian chau chang te om ve thina ri ru na chang te tin chung kwa ni mo ma ni mi mal har sat na sang sang han to chang te om ve thina khatiang hun na lo thlem chang khan in he la hian ge in nem fo thina ni ti kha kan ron ser cheunga tin nang ni po he la mang hian lo in nem fo thin tur khan in kan som bok cheuni on de bil nun lui ka kan pathian in min troi zel thin christian labu mi labumi ani ti ha kan soitel vele ni sereng na thome hin ngai thavele te ang

kan ngai thlak ta kha debi la nun hlui zai ni a la ron saka kan pathian in min thoi zer thin ti hla ani ole tuna chuan a freddy lerum ro da zai kan ngai thapile thung do nanga awa hluem ti hla haron sanga he hla hi ron ni ral te ina phu ani hi ngai thavel te ang

kan ngai thla ta ki freddy learn what the zain ya hlaron sakha aba hluem ti lani ole tun tum zaya fakin huna kan hlangai thla khun ber du kan lo thleng tareng me ya khamom lo thin le me ya lal bia ki ma zai kan ngai thla anga ni hianin van ram ti hlaron sadoran ni ngai thla tu zong zong ti tan khanin du sak takin kan lan ni seleng na tho omitin sms ron luta kan chiar lokanga ka chu amain o good boy ron langa kan pathian min thruai sel awanga tun hi thleng thei chau kan ni alo mo min ro pui hle mai nal lutu karon ti a good boy kha kan lo mi lo ngai tharanga o chuan sol phathang ro pui chi baron langa rjrk zaiti le tur kha ka tu mm ka ka thin lung lo kha tu ka ngai mm rj ma moi ta no ron ti a rj ma moi kha na lo ngai thatura ngai rina tho me sol phathang ro pui chi beng po ni selangin tuntum zaya fakin huna kan langai thla hunun ber tur chu lalbia kima zai kan ngai thla anga ani hian in van ram ti hla haron sadora ni min ngai thatu song song te chunga lom thu kan soya tin he lai in zawaya tan khan in thinlung takin kan hlan vele ni seleng na thaw me lalbia kima van ram in ngai thate ang

khoi huna po kalila ka tungkam chua ka te ka che zia te nang ma fakin choi moin lo mang se atina ni a la thalu tuk mai pathan fakna hla ni ti chuan ke ngai te khol shing hian rg is what we o ka sha chuan chuak le phal to lo thin ni ran te ka ban lom thin ta ke

Achina timi loma te puya lal din puya fal konveng lai fm ngai sangai bem tu ke chu khola ya ka chuak ve theilawa tukvera motor tlan ke en reng maya ka van doi khop mai ron tia din puya fal konveng lai eng pon ni selengin nge ni thule la thu te ron thon thina gan lo chiara la san sak tam taki ron nei thina kan lom hle maya kan ngai hlua he ti lai mura pona chuak theiloma langin lai mura fm ngai thaten ngani thu de kan in thon theya kan in be pop thei renga anuam dang dai kan ta ni omrang thini ni di kan thria din pu ya fal kon veng lai kha ngani iron lan lo hi chana ko har thlak kan ti thina i lo langa kan lom hle mai kan la play masak ber tur po hi i tan kan han lan ve bok ni selang in ti min ngai thatu zong song ti tan khanin du sak takin kan han lan ni bok selang na thaw me ole kelal cham ni zai kan ngai thama sa ber donanga ani hi anin a shuai tu ro pui ti hla haron sa donani in ngai thavele te ang

kan ngai thak ta kha Jennifer lerem ro design ni a halaron sakha o ka nga khle ti la ani sms kan siar lo ko ngai o good boy ron nanga rgr ke he kan thlam o next level din puya fal kon veng lai vi kung te nang le duty pui ta no ron ti a good boy in thlam hi van nom mel ve o tro han han fe vong vong nan te pon kan wachak ve mole tro eng po ni selangin ala ron than good boy na ron than sak song song ti khari mun takin gelaw ngai tha doran ni oh ole tuna chuan in kelal than ni na sai kan ngai tha vele thunga lal ram ling let ti la ano sa vele thung doran ni ngai tha te ang

kan ngai thak ta ha kelal than ni na zai ni ya ahla ron sakha la ramling let ti hla ni wal no chunin jennifer la rem ro ti zai kan ngai thavele thung don nga nang chaw lal pa ti hla hi ngai thavele te ang min ngai thatu te tan du sak takin kan hlan le nge oh

kan ngay thla takha Jennifer le rembo design ni ala ron sakha nang chaw lal pa ti hla ani sms kan sir le lokong o ke ngai te ya har call ring ron luta chu ngai chu ka tan van ani ti dal du saki sakha kalaw ngai thlave kalaw thlang ve o ke ma anga inkhom lo fm lo ngai thlave tu jong jong ti tan ron ti ya ke ngai te call ring ka rgs choice hun kan lamang do na dar kule chan ve tanga dar so min kar ani in ka sing or o kan en lokong o ke ngai te kha RGS choice hi dar college an vetanga da swimming kara kan mang dona tin facebook a karon life le don boka min ngai thatu zong zong te facebook a kanin mule avek anga chumi huna chuanin RGS choice na chuan lel du saki la iron than ngei mehi kanon play the tur anga i lengna tro ome milo ngai thachar sar dona ni o sang bui pa it iron nga puar ke ke in khom bang kala lut ve ngale i segment a ihla ti chhuale tur kha itan le fm lo ngai thave tu zong zong tan karon than sak ve e sang bui pa it iron di a sang bui pa kan lo welcome ase o ole nang po kan la play le tur kan than sak ve ni ti seling na tro ome ole tun tum za ya fakin hu na kan langa i thang nun ber tur kan lo thleng le tarang ma ya dar college an ve tang dar swimming kara facebook live turin rjs choi chuna kanin mu a kanin mu anga kanin ngai thale vek tur anga i leng na tro ome he mi zo hianin RJ chami ho khan in sab la moi tak tak mai kan ngai thak chun zom le dom bokani ole tu na chuan in kelal cham le na pa hne na ti hla mang hianin tun segmenting khar te ang

và hẳn môi vùng vùng tắc em mà là thú cho bốc xì à lê chỉ li áp kia SMS kia ở bờ tây hè mi môi tây hà nín zual boy tan lê cả vula mi tê tan rồi thì à ibu la mi tê nên kha min lâu ngay là kia ở ru à mi môi tê à chuan là din pui phật con viên lai hà nín RJ i play lệ tour kha nang ma tan lê lâu ngay là về song song tê cái chuyện tê wholesale in rồi thì nè din pui hết chân nem hi ngay chi nè nha alo mom nè sa oh jel jel za ma in com poron bang ve chia nang hero lang lo mẹ in com rei vang vang le mẹ var no rei ni ka ringa hello rj moi te namaste te mi ron te ka ka min kha an ron shi swal wi der le pot me ni mo avan cha si en sunday za na piang in ron duty siang che chan chu za na nga chuan ke fm zo oi nga cha regular man chin na wa ajel za makharon lang le tani dikha chuan ka soi sakipum pel nuar lom next song itan si sentia tigin tu mete te tan sa sial vum touring kan han lan nap nap ang lo thik lo lo thik lo la thong ta kin hong si sunday za dai lo duty le thin don nia an ran ti ni jel za ma hi cha i in kom hi i ril ri pelo ti hi shiat lu tuk o i ril ru kha alan nutlat me ni chuwan chuanin in Sunday hi po se the se katiko major zama pol yau yau yan mo alamu don lo ti hi kan siang khopa zano mega sang te hianin ki chu vi kung te ai chon zol boy ke du soi play le tur te good boy meng moi te vi kung te te ta nang ma mai nang mai lovin o ran tia a mega sang te hi cute te box ya in cute mai so man san lamoi tiu kan play le don ani o tu na sms mi ron ton tu song song te tan khan he la hi kan chat lar de wani ka ringa a mi so zing a te po esteri khan in e moi tak mein he pathian fakna la hi aron sa asha meri te khan ya ka be se na ini mo tu hi asha meri te kan ti kha pathian so hi ka be se na hom chun ani he khovel thim mo har satna boy na tam ta ka rahen pathian au chu be se tur hi anom lo mo in gan tla khen om lo zia aron tar langa he la hi tu na sms mi ron thon tu kan chel chwa tak song song te min lo ngai thatu te tan o de hel ha lo du ve tu lo she ve to song song te tan pun han ti te ang kan in zavai tan karon thal sak cheu ni che de sun te he asha meri

Hei, kas mani ei ole film zo is a point pa seri tinga pon chu ani to da hian in zandar kole chan ve ni ya azr ke ka ni hun man pui dur se ka lol le to a tu na hian in facebook live kan tan me ka ni facebook lama mi lo thlio du ka romani chon in facebook lama khan in kan live me ka mi lo thlir tur khan in kan han som zuing hal che ani o rj station ya ka lamoi ti zong te nal ka ti zong te ka ron play don nga pathian phang na lamoi tak tak mai kan ngai sa ho don ani o la nichina khanin la du sakina asak achunge chukatan banani eti la kha om chuanin arontia ke ngai te khol hring ni khan ka sri a engpo ni selang in complaint he tur angai lengna tho me tuntum rj choice una kan langai thak ma sak per du tu rozi kerem sang pui zai kan ngai thadon nga ani hian in hianin christian labu mi ka hladu em me mai tu ifin ri ta mi wak wai ti la aron sama saber donani a facebook live kha lu zel ulangin hei connection a slow de ule ka mai ro chu a lo nga kham sam ulangin aron thapele wa tura nga yang o rozi kerem sang pui zai ngai thang o tu ifin ri ta mi wak wai ti la kan ngai thang a min ngai thatu zong zong te tan khan in du sak takin ka hlananga he la hi ka ngai thana sa thin em em ya a thamun thak ka ti ya nangma ni po mi ngai thatu te po khan in thamuan na te thin lung le ril ru thamuan na zai na de po tu takin mu the nan khan ni selain kha tianga thamuan na fam kim pathia na tanga chuak thamuan na fam kim le du om takha in lo nei thei nan he la hi kan thang ni selain na tho me lalin puya falcon veng la yaron langa aji play le tur khatang ma ta le longai thave jong jong ta le ka thian te veng sang sanga mi de ta lal din puya falcon veng la yaron tia din puya kan lom thine longai thatu jong jong te kharon than sak sewa din puya hian ngun takini longai thak in longai thadon ani o isa in chu facebook live lam mi lo thir tu te kha isa in chu he karon in ha smart le maya facebook lama kanin min mu dun ikhan chuanin life lama khanin lo va phe ulangina tho me roji keram sang pui tu fin ria ta mi wak wai ngai thate ang

Oleh kan ngai thak ta kharo ji gerem sang pui za yani ya alaron sakha tu fin re ta mi va vai ti la ani ala kha christian labu mi mi mi christian labu mi ani ti lai kha kan soite ni seling na thome me ole sms kan chiar no kong e oming moi ti aron nga rk e ta ne omega sang te ta na ron ti a ming moi te kan nom le mai kan than sak ve ngal che ni seling na thome me Facebook lam hi slow connection in tiring ate te aram lo tar nu ta na le mai aron ti ate te achi baile oh Facebook live lo thira lon thu kan ril cheni wallet na chuan in lal du sekiza kan ngai thla vele thung don anga min ngai thla tu zong zong te in zawaya tan khan in kan han lan thar no le ni selangin tin tu na hian in RJ station kan mang meka Facebook a khan in all india radio Aizawl ti Facebook a kan la follow lo ni chuan in lo follow sham sham mulangin khamia khan in tu na hian kan live me kan ti kha kan soi thar no le ni selangin a thaw me wallet na chuan in lal du sake chu ngai chu ka tan wan ani e he la moi ti ve tu zong zong te tan khan karon hlananga ke poina ka hlangai thlak na sat mm mai hlani oh

kan ngai thak ta kha bechi lorin sang hi jai ni ala ron sakha isu ka thian ni ti hla ani ole tuna chunin si luri jai kan ngai thabel thung don anga nunna hilal pa ka pe ti hla kan ngai thabel thung don ani min ngai thatu zong song tan khan in du sak takin kan han hlan le ni seleng na tho me nunna hilal pa ka pe si luri

Kan ngai thlak ta kha silu ri zai ni a la ron sa khanu na hilal pa ka pe ti la ni hole tuna chunin lianding pui zai kan ngai thla vele thung don anga ani hian in tharau thiang hlima tok ti la ron sa dona he la hi kan tet lai khanin kan ngai thana sa thin khopa no pangte kan la nia hemi la ron la tir khanin ngeni kan ngai thana sa ve thin mm maya dudarshan dudarshan kal tlang te tin local channel local tv khami channel kal tlang te khanin kan lo ngai thave na sa thina tin radio ate po khanin kan lo ngai thave fo thina helai ka du mm la thu tha ka ti a chu wang chonin min ngai thatu zong song te po kha indan khanin kan hlan ve bok ni seleng na thome o ole tu na chuanin lianding pui tharau thiang hlima tok ti lain ngai thave le te ang

kan ngai thak ta khalian ding pui zai ani alharon saka tharau thiang lima tok te la ani ole tun tum rjs choice hunata na kan hlangai thak hunun ber du kan lo thleng le tarang maya kan ba han kham lo wong wong thin em hunat lem thin sia eng boni selangin hun thadang kan nei le anga kalaron duty le nga kan la hlate kan la play honga kan langai thla ho le tura khani ngai le na tho me ole tun tum rjs choice huna kan hlangai thak hunun ber du chu nang chau hi ti la zorom chania thiam tang maya sakan ngai thlanga hel hai chris ms donke mana aphu ani ti la ya kha kan soitel vele ram ni seleng da tho me ole in safaya tan du saktakin ka hlananga engpo ni seleng ka segment to palo ni to a hemi zo hierin rj cha mi ho khan in sapla moi tak tak mai kan ngai thak chun zom le thei don ani o ole tna choi nang chau hi ti la zorom chania sakin ngai thateang